0: Eya mpasa adishimoje bi akasa. Senye Yesu moja na anka ya yira. Sa moja na ne kasa ye. Na omye nsabri muse ya ne yifiada na sa moja na kasa ye. E kasa maminu umye nu. Ewe ya ye nshira se nyanko ponga sa pa wana kuwa ni dini. Aye elder evangelist Simon Ampaben Petro. Ondi ya mifrena anka uprakope. Nti mibodi ni ma mwa anka la anka huwana chile sa mifreno. Apani ya ma good afternoon ba Redeemer Radio suwe wye yi.
1: Good afternoon. Eda, mpacho na hon te say.
0: Yesu adumu ni mpaye bo. Hine na mpacho monsu suwe.
1: Yesu adumu mpaye bo krona ni adumu no kura yi musa.
0: Amen, amen, amen. Sa adumu we na jene mbeni se kan huwana se muyo. Omsi Yesu moja na kasa. Adishi moja biya kasa. Yeah. Nye Yesu aduma nke ya yira. Ke ya yira. Nyami nshira wa omu bebre. So muna mnyomusu ede breye. Ebu shiafu wa yefasa kwenye wa Yesu chie. Ebu shiafu ni nina. Yasa fana bebi biara ubiati ya nke biyano. Ya mamu nina good afternoon, good morning and good evening. Na mekai wa se uduwe fidi na tuhana unimbebi ya utifra. Eye our Redeemer Radio na ati ya nkei. Ya broadcast live from London. Uti ya nkaa nechile